mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu oni ojo ketalelogun osu keje odun 2026 today is 23rd 07 2026 systematically mommy ati daddy osu ina ma nlo bi a se kowe e mo ki eyan omo olodun to logun mo ki yin teleso mi mo bo yo le fi joji la ro yi ayo lo ba sun to ba fi joji engineer kin to da ko mi e je ajo wo inu mi ndun la ro yi in ti e wa mo to fa e ba won re si gbogbo eyan omo olodun mo jo mo jiju ope bo nibi pepe re mo yo to ba ile fi jo bere oni ayo le pari e nkan gidi nbo o.

Now, gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi kini koko iwaasu ti mo fe wa laaro yi enikan ni e fe waasu yes ma kan sare si wa ni yedie ka to lo sile agbara gbo eleyi njo je mo pe in ti an ba fi oro baje njo je mo poro na lo fi tun se in ti an bo fenu baje enu na lo fi tun se ma ka ise bibeli kan bo go se nje ti olohun and in ti won pe ni oro word can hang for so many years waiting for fulfillment eni kan ni ke le so yen oro ti an ba so in mo gosi para ni aduo digbi sibikan a mo reti ojo ti o wa se so therefore don't joke with any word eyin mama te n gbo mi laaro yi mo fi oro ba omo re sere koko iwaasu mi ni pe won ran mi si o laaro yi in ti won fi oro baje won ni ki won fi oro tun se eni kan lo fi oro de nkan kan olobi je pe to ba ka bibeli e ninu iwe genesis chapter 49 bibeli so nkan ni ese iketa oni rubeni iwo ni ipa mi agbara mi titayo la ati titayo agbara o wa so nkan kan tele oni rubeni iwo la ko bi mi nto to o ipile se agbara mi oni tayo babe lo se pe fun injo je mo ye odun ti oro yen fi gbogun ti eni ti won pe ni rubeni oro yen si lo 267 years ko to di pe tin ba won mo rubeni fa ko to di pe woli mo se de igba ti woli mo se de on lo so wi pe e mu rubeni wa bi oro buku ti an so nipa re njo ni oni mo yi danu o wa so nkankan oni rubeni e je ko ye awon eniyan re o si gbodo mo ni won ki yo ku mo babe lo se pe fun woli mo se lo mu ko tani baba re jacob woli lo na mi o men to se pe mi o men to fi oro ba nkan je mo lara mi o moro ti mama re so tin tele o titi di asiko yi oluwa n so fun mi pe awon meta kan gbo mi laaro yi ijo ti mama re se pe fun o oran ti ijo na o si n gbo mi bayi oro ni won fi gbe ile aye iro and ko si nkan kan ta le se ti aye iro ba da oro la fi tun se now farabale ko gbo mi eyin meta ta yen be se n gbo mi ni waju eni to ni aye atorun nu studio mo wa emi oluwa so wi pe ijo ti won se pe fun o iwo na ti n dagba o sugbon nkan kan ojo awon lowo e mama to bi o lo se pe number mi tin ba fi sita ma fi gbadua fun o tori pe ti tobi len to n gbe nu mi ju eni to n gbe nu aye lo now mo fe ka ise bibeli kan ninu iwe joshua chapter 6 e ja gbo nti bibeli so ni verse 26 joshua chapter 6 verse 26 won ni joshua omo nuni o si gegun li akoko na wi pe egun ni fun okunrin na ni waju oluwa ti yo dide ti yo si ko ilu jeriko yi pelu iku akobi re ni yo fi ipile re lele ati iku abigbeyin re ni yo gbe ilekun ibode re ro ewo bo se fi oro le the curse that Joshua released against the building of the wall of Jericho took 550 years before it came to pass eni kan ni woli kinle wi yen so ori epe to sey ti Joshua mo nu ni sey mama ogba 550 years ede ogota le ni edegbeta odun oni epe fi duo digbi ko to dipo o wa si imuse eni kan ni se pe epe yen se oh epe 250 years o le se ni nsin bayi eyin kan mo in to je nko le epe ahole ni ja won omo oyo epe ahole ni ba gbogbo awon omo odu aja tin ba won fa enikan ni kile epe ahole ikan ninu epe ti ahole se awon agbalagba ni o mo tumo ti mo wi o ni wi pe gbogbo eyin te ba ti je dudu enu yin o ni ko epe ti ahole se niyan o si ti pe o lo bi je wi pe teyan ba mura and je to wa fe leikun ninu ilu ninu oriki ilu bo se n gbo mi o ni epe ilu wa ma mu oriki ilu meji ma si so epe ti nbe ninu won ikan won ni ibadan ilu ti ma gbe alejo oju onile lo ah taka seyin to ba jo mo ibadan to n gbo mi mi ku abeli katana mashanda woli temi o ni wa sori afefe lai ni gbon oluwa an wa gbo mi mi ni lanu lati waasu fun o lai ni se feasibility study I study a lot. Only I, Daniel, Emi Woli, or Dekunle Epafra, I understood by book.
gbogbo nti n ba so fun o kiesi na gbo mi mama awon ti an ba wa lati akure won gbo mi lowo bayi epe ti n be ni ilu akure ninu oki won lo wa akure ni o ma mu dale won mu idale le won fi enu pa ni enikan ni ko ye mi won fi idale le won fi enu so ni be yen ti an ba fi enu mu o won mo mo fi enu ba ti eje ni amuda lele fenu pa ni o lo fi je wupe to ba re en to fe dide ni ilu yen ti o ba gbadura kokko fi ogun enu bu koni ga be na ni ni ilu ibadan epe ti be ni pe ibadan ni ile oluyole ibadan ni ile oluyole ibadan to gbo nile to gba lejo ibadan ti ma gbe alejo oju onile lo a koni sele lori mi epe ni awon baba wa ni won omo boya nigbati nu won dun ni won fi olugbo sepe e pawopo le fowo kan won me e sowopo gbogbo en to ba le so woli re lo de yi mi omo woli to sepe mi omo alipetu petu to sepe mi omo danse to sepe iru ojo bayi awon asiko bayi ku oni teyan fi nse awewa mo duro ninu majemu ipe eni to ni ase ninu mi gbogbo eni to ba gbo mi laaro yi egun ati epe asasi ati hantu ti o se si o ti o je ki aye re o gbera nkan ko mo sele bo se ngbo mi mo ni ko mo jadanu loruko jesu afe mojumo ni iri ise lowo bayi iri ki si ise ko se gbigbona eni ti an ba fun ni awon ni mo pe ede omo elede ni mi tori pe baba mi ni oro o ni oro gojigo ti n gbe ni omo eniyan fohun latete ko se ni oro ti wa oro si wa pelu olorun olorun si

awon yo bere si jora won enikan ni ki lo sele wa gbe en to foriko epe ti Joshua se o ti wa latete ko se bibeli ni o nbe ni isin be ni o si ma ri titi lai eja lo sinu we first king first king chapter 16 egbon ti bibeli so ni verse 34 mo nsi oju e sinu bibeli I am opening your eyes to the fundamental and to the categorical words. Look at what he says. Eja won to so. Oni ni ojo na ni Eli ara Beteli. Ondi de Olorun laya o saya gbangba. O ti gbagbe egun boya won o si sotan fun. O ko Jericho. O si fi ipile re lele ni Abraham akobi re lo lo si. O si gbe awon enu ilekun bode re. Ni seru segubu abi gbeyin re na lo si gege bi oro oluwa ti o ti ipa Joshua omo Nuni so can you imagine injo je mo pe ignorance is not an excuse ba omo nkan ko ni mo ko tumo si po ni jiya to omo awon kan iya ti won je le ni si awon ko won se awon ko won ese won ko won bere in to ti wa nu ran won ni emba ti koja bi bibeli ni emba ja ogba jara tutu eju amubi na obusan ah and won tura re le bayi iwo le ture ti ran tin bo na ba tura won won si ton be ninu abeide na oya nawo e soke bi gba won ni okawo oke wa ke baba mi egun ti mo jogun lara baba ti ya mi ogun ti mo jogun lara baba mi ogun ti mo jogun lara iya mi o gbe re soke o wa ju re le jabo le lara mi loruko jesu olufe je nsare so nkan kan ni 1919 isele abami kan sele odori mi o ni so yen ni isin ni 1919 iranse olohun kan be ti won pe ni Nostradamus o n lo kon kan kan Nostradamus he wrote this in the year 1551 Only there will be a 2 years, that is 2020, from which we arise a queen corona. Ninu when you lati lo gbe itebode. Only there will be a 2 years. Odun kan be ti o di onibeji 2020. There will be arise oko itei oko ni 1551 ni 15.

0: gbogbo Sunday church is going to be mighty because ipade ti eniyan gbodo fi se awewa ni ni agbara Olorun gbogbo Sunday church en lo a lo and lagbara Olorun Sunday service tin boy is only communion meji meji ni and Joseph Akiki and ni gbogbo bi ta ba wa na lati mo mo mo pe only communion
1: family wa o ti le ni 20 years o ti je pe gbogbo omo ti mama mi bi gbogbo won ti ku tan
2: mbo ogun kinu sare tawe so baba ya ko je wo oni apere kan ni omo mi do mama yin bi mbo
1: arun emi ati omo kekere kan na la ku awa meji
2: na wo meji oji so meta ti lo waka eyin aye e ba gun afijo mi

0: si duo mama la won ti gbogbo owo sogun tan ilu wo le ti wa imbo le
1: oyo kan na mo lo se nbe ogun ni mo lo se
0: le ba kuku duo pa
1: ngba ti o si owo

ewo eyin wo le fe fun mi lowo ta fi se tola mo mama to owo lo re laaro ka fi se tola ko si bo se fun olohun ni owo o ni e fi fun a o fi fun yin pada ka kan fi se tola ba ndasi e fi da mewa yin fun tolohun oluwa lo ni eni kan ni e pa kant inu mi si dun sin te so laaro mo mo pe leti omo ni omo daada eyan daada ni wo eyin kan be to je pe ko se mo ni niyin eyin le nje ki program yi odun ajo lere lorun ni olohun ba ngbo owo ye bi ye la nso nto lohun ba fi se onu laaro in pe ye kan o in si ko ye kan account number 20 ni 1966 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin oba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade gbogbo sona church ni nlo laaro ago mejo gere e mejo pe titi wa ago mewa o wa peju ariwo eri 10:30 ese bibeli ta fe ka loni iwe Hosea chapter 1 titi wa chapter 6 Hosea chapter 1 titi wa chapter 6 eyin omo Olorun ti won bi loni 24 ekunle eje npase eyin te mark wedding anniversary yen ekunle amak wa menish and toli abadus wa mo leke sani agbara tin bi eda dide ko wonu ipin rawo yin e lo serere in the name of Jesus happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary mo gbadua fun president ati governor wa eyin na se nkan loruko Jesus ki Olorun ko mu yin te si waju ire loju owo mo lasiko yin ara yo de Nigeria your excellency in Jesus name eni kan ni mo ni testimony e je loud ko ni ti ko clear eyin na wa send e si mi 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 send the message ire atanu ko bayin